patino. Poyalinang mik sa kiyak titikatak tuta na ligiyat tino. Piganang inaksaw sungum miyok nutanik pikatitakon ng nivo. Pigyalaw mita. Akaw giyang nurluti. Nalaluti upalunni isifarluti. Tunui tukiliak titakluko. Agkati kasutiluki. Isifarufi ipi koktukangin.